di wariñ ci boko rawé bu sañ ci ko moko tabarak Allah waxuma la di dag wallahu yalla sami'un ku deg la alim ku xam la allah yalla walil ladina moy kilifa ñi nga xamne amono gem ne ñi gem yalla yalla ay seen kilifa yukhrijuhum ma ta'dana lil jinni min az-zulumati ci ay lendam ila nur yobulen ci gëna leer ginaaw moy seen kilifa dina len gënë ci crise yi nekké yobulen ci développement crise yi nekké yobulen ci développement wallahi buñ ko topé mu naan def lañ ñuy def mu naan bay lañ ñuy bay bala di yënd lepp dal di faju wallazina kafaru ñu nabi yalla nak mom awliyaahum ñom ñu am ben kilifa awliya lañ am kilifa yu bari lañ am wallazina kafaru ñu nabi yalla awliyaahum seen kilifa at-taghut moy la dur yalla mom lañu tuddé légui lay cité bu ko defé loolu nak yu xurju mo leen ci gindi ñu leen noy ci développement ba ila zulmat ci mu leen ci crise sans contraire la akbar bo amé kilifa yu bari bokku tak bo amé genn kilifa dama dégg ci conférence Serigne Cheikh yi muy wax né ku am fukki conseil technique dé waaw mu lay dalul ben rek waye fukk dé waye dégg ni yalla ñu tege ay yi tabarak allah ba tax ben way ca jamono Baghdad dafa fekkon ben dëkk rek mu né may seen yalla bu ñu war fasu wéx tal wu ri mu bu ñu wéx tal mbaxna mu wéx dal yu wéx bu ñëwé wa dëkk bu luñu amon dañu ko jox ben borom xam am nako wayo yow li ngay def bokale la mu ne la mu ne lu tax nga ñi yaay seen kilifa mu ne wa mu ne leg li nga def bokale parce que ya ngi lekkal li jamal mu ne de allah yalla walil ladina amanu moy kilifa ñi gem mu ne ko mu ne ko ñi gem nak dokuy gëw jé lay né za mu ne ko awliya mu taxul mu ne ko jexna ci taxul la bok ulay ki ñu gëmul yalla ashabun nar ñay wa sawara hum ñam khalidun wa sahlan fiha ja sawara wa yam jar musal alam tara khana gizo ila allazina ila allazi ci ki nga xamne haaj ibrahima day werante ibrahima fi rabbihi ci borom mu namrus ibnu kanaan namrus ibnu kanaan papam papam turundu la ci domi noh kanaan ibnu noh namrus da to an ataahu allah yalla jokku al mulk ngur rek mu ne wa dekk bu nak man may yalla man may yalla bi ibrahima magge ba yalla yoni ko mu ñew ci mom ne ko do yalla ibrahima bi ne ko do yalla yaram ci am yalla ma ñu nekk isqala kira ba nga xamni ne wax na ko ibrahima ibrahim do yalla mu ne ko ah ibrahim ne ko rabbi allazi sama borom moy bi nga xamne yuhyi moy dundal way yumitu te moy ray ce kara de ak dund sama borom moko yor qala namrus ne ko ana man de uhyi man na dekkal man na dundal wa umitu te damay ray kon ma yalla ibrahim ne ko defal dundalal reyal mo ñaari way dali atti ki ray atti ki ray ñu dali ray kenn ki ci sansu ne tan ki ñak sansu ki am sansu mu bal ko dali ku dundal ki ñu ne ko yow ku ray ki ñu ne ko yow mu ne ko nak ana ak yow umitu ibrahima xamne li ay tapale dong la mu ne wa d'accord merci qala ibrahima ne qala ibrahima ibrahima nak inna allah yalla yati moy indi
bi changé ci jatti bi minal mashiq mu joge tenko bu suba ci 728 nako waaw mu nako fatti bi ya andi ko yow bu suba ci 728 minal maghrib mu joge sow fa bu lite mu dadi wedam alati waji nga xamne kafara weddina yalla xam nga li wax mu ne yaa jaar ni tan commencé ñak mbolam ni ci xamni ibrahim mi ngandal ibrahim yalla contane ci ibrahim waaw parce que fekk na kilifa gu djuba di mu wax ci kanamam ba ci deug donte leena ci aljana lay dem neexul nak fa bu nit lati kafar waji dadi ndeysan jax wallahu ta'ala la yahdi djubal القوم نيتنا الظالم نتون كد يي واو رواتنا نمرس ابن كنعان لعنه الله عليه كون يالا لينا ني نييو تي ولا نك ديكي امنا وخون ليغي تي ابراهيم يوي يوي ميت موي والو دوندل اغري mune awwal la bok xana giso kashisi ko melni ki nga xamne marra ala qarya dafa romu ci dekk dafa romu ci dekk non le waye dekk ba qawiyatun madadanu ala urushiha ci nyariya sakari danu miye danu ra melni kende ko tufa tabarkal ah muy xol di xol mom moy uzayr mi ngi ko gissawon fi baytul maqdis ba nga xamne buxt nasar mo ñew ala gi len ray len ñepp ne selaw wa mu war as mbamam mom uzayr ba xifa bi ma xiy qala mu dan anna yuhyi naka lay dekkalate hadhihi dekk bi allah yalla dekk bi nan la ko yalla yekalaté ba'da mawti ha ginaaw yu jehe fa amataha allah yalla ray ko mom biko wax mi ataa min timira fim taxaw ni mu dal difay de timira mbam mi waron de timira waw ci la jimi ron ci ngos gi ak ndox ni ñu yoron ci mbos gi tege ci letam ci miya la ilaha illallah di beriya mbam mi borom mbam mi cere ji ak ndox mi biti ma dal jexe summa ba'athu ginaaw ba yalla dekkal ko mu dekki waat aw yappam dilusi yahi dilusi kawar de dilusi tawrat mi mokalon mu mokalat ko motax biko yahudi tarilo wate tawrat mu tariko dagn nako yoy doomi yalla do tax ñu xol ci ñu lay parce que ñu leen yéme ñu wé ko yalla wa ci te yalla la dikoy dekkal qala ya dal koy laaj nako kam labista ñaata nga fi tejj bi nga fete degle kay la qala man labist tadna fi yawman bil bis ah aw ba'da yawmin wala khaj bis wa ci 10 heures la fi te lon la ngi jog tisba qala yalla nako bal dede labist tad nga fi mi'ata 'amin timiriyat rek muti fi nga tad mun am tad nga fi timiriyat la ilaha illallah fanzur qawlan allahi ila ta'amika kisa kereji masa sa kereji wa sharabika asnan gi ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kereji ulut ndokh wi sajjuk ñom ñaar ñoo bako baati طعامك لم يتسنى وشرابك لم يتسنى نوخ مو سن ولا بلو كاي خيت موي بو سي ديفون تيپ تاي لي ني صاف
limuy soppi ko gas new ndox ma am na fa timir at te def ko gogu sax amu ci kera ja fa timir at kera ju ni ci ngus sin kera yi da ngay racc rek ma mon kera yi ci ngus la nek timir at zerumas yegne alu kay mu nan ci ndox mi yegne sanul allahu akbar mu jaxase cere ak ndox faju xif ndax bako wa sabu ko fi defe ni ñu yoni mom nak comme lepp ci jaram mu dali mos yalla ne ko wala ni ngay dikke nak yumbu la yow ndax dina law xam ni ngay ne la yumul dina law xam ben heur ni la law yumul waye xam sa ne le mo ram mom yumuna mo tax mu ne ko wansur ila himarika khala sa mbab mom dekke gut mu xol mbab mi gis tam tam yobbu fe ab yah yobbu fe ab yah der bi jax na kawar ye fi def yap mom wax na fi tan yek ko bu yal mu ne ko xala sa mbab mi شيتتتت ولنجعلك دملا بغ دف ايه ناي ماندار دمي وانه ديكي امنا يلنا سير نين نيب موتو يالا كو وانظر خول الى العظام في يحيى مخول يحيى بام ني تسارو يالا خول با كيف ننشزها ولا ننذرها فرا قال الذين كاي سفله muy xol yahi bi def ben demonstration ci kanam karaj karaj karaj mu na muy yim ba mbaa mi di jong amagul nak yap cheet wallahi ndeysaan mom muy xol unzur ila wanzur ila al'izam kayfa nunshizuha mu xol ba yah yep fu yah war nek yah nek suma ginaaw ga ba yah ya rabbe nak suha lahma yalla muure ko yap wallahi ndeysaan dar ci muur derba ma ma dali foto foto nap ya dali nga falamma tabayyana lahu bamako lere qala nena legi day a'lamu wur na male annallaha yalla ala kulli shay'in qadir yep la man waa ngi di gis bokku jëf pour sa bu ñu xon yalla ñi ñi fi li ñu jaaré waye li def ñu wara doy mo tax mu yëmele ko fi wallahi dessa kon ñaara ngok ci dé dund wa fatlikul bu ñettal bi is qala ibrahim karab ibrahim waxe rabbi wa sama borom arini dama bëgg nga wan ma kayfa tuhyi al-mauta nangay dekkal ñi de xala so borom ne ko laaj bi ko waral awalam tu yin qanaat nga gemut ni man la dekkal ko de qala ibrahim ne ko bala hakay gem na ne man nga dekkal ko de way sama xol bi ci ñox ñox rek di mako laaj walakin waye loro tax dama bëgg nga won nako li yatma inna qalbi nasma qalbi dal bu du ko wérante ci waaw ba wérante mel ni mbir bam far leer la sa xel da dal nak legi diwo ko def defu ko diwo ko def defu ko bam yalla gis ko leer na legi waaw qala mu lako kon tay mo won lako fokus jappal arba'atan yant min at-tayr ci ñanaw yi tanal ci li naaw ñent ñu la neex mu tan ñent ne ko tan na leen mu ne rendi mu rendi soqil mu soqi acca fasurhunna bulet leen bulet bo leen ñepp ci benn tokk nga dubb ko ba mokk nga dank ko ñenti dank fasuluhunna ilayk bulat len yap yi xana mbok yi xaso bi ngi ko debbe dafal deb bañ ñoy yap yep jaxaso bop yi na ñu defé
bamu nabe mu ne ko suma jaal nga tek ala kulli jabalin ci dañu nek minhun ci li nga bulen jus an afkhaj tegal ben dank fele bu lu neex ne da ko timi dank ak ya xam no def da la koy def dank fe dank yi dank yi dank yi dank yi tawakkal bam bari mu ne ko suma uduhun nga wolé soy wohe yati nak dañu dikal sa'yan ci bu gaaw mu dadi ndeysan dagaleen ñom ñepp def lam ko defoon bu let kari nga bop yi nak ba xay aw suu joge fele aw suu joge fele aw suu joge fele aw suu joge fele kuru kuru kuru dum koy joge fele nangam nangam naw mu ñu taxi mu jël bop tek fele fa bop na jox ko mu lank neena ñu xëc bop la jox ko mu lank bopu mu xëc rek mu lank bam na ci bop bop baaxal tek mu ne kecc da taxaw dem taxaw fele yow la ilaha illallah mok ñom bu ko lek ni cëpp fa nga taxaw yaal nako nakam nakam mom tam gis nga ko motax yalla ne ko wa'lam na nga xamne anna allah ya la aziz ku tedd la wuré su koy def ni hakim ku manatul ayat la motax mu jaar lay kekk li do ay yeb nepp te gën tan la de gën tan la ni le yalla yi dekkale ku de fekkara ko du ko woné waye ku ne xamna ne dund ak de dé ak dékki ci loxoy suñu borom la nek mo koy def bo fi jéem gerté rek mu jangal la dékki bo fi jéé gerté mu jangal la dékki bo fi lekké mango bo ci yaa nga dënd ko bo wo nga jikko mu jangal la dékki waaw tay bu mu ñé na nga yéron sax lay sax ni mel lay mel bu dé gréfal muy gréfal bu dé mukkutu muy mukkutu bu dé jël bu gatt muy jël bu gatt rek ci té mu dem dé مثل الذين ميغا تي عثمان بن عفان رضي الله عنه جاء اسوت تبوك جوني جوني كليم اك سي يوسف جاء اسوت تبوك لا جيل بوله كو 1000 دينار جوخ كو يونت بي صلى الله عليه وسلم 1000 دينار بن دينار بوكو خاجي نينتي يون بن خاج موي 4500 4500 fois 4 moy ben ben dinar djum na ko jox yonenti bi joxone way Allahu akbar yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di walbati khalis ba dima ko wax leg nan ma barra usman ma fa'ala ba'd al-yawm abdurrahman ibn awf indi 4000 nient nient djuni deureum wa dan yonenti bi man dey djuroom ñetti jooni la yoron xaj ko ci digg bu andi la ñent ñent yama fa defal nak sama njabot la ko fa bayyi yoonte bi ne ko barakallahu fiima amsakta wa fiima a'tayta mota aji liñ bëgg wala bok hadis bi liñ bëgg kula defal lu mel nonu nga ne ko barakallahu fiima amsakta wa fiima a'tayta lool moy yalla ne yalla barkel li nga yoré barkel li nga joxé ci wala yalla dal ni mathalu alladhina misalu li nga xamne yunfiqun dañuy joxe amwalahum sayni alal fi sabilillah bu ko defey yalla da bëgg jinné sabar ga motax mu fi sabilillah yalla da bëgg jinné xale yi ñew di def sirk leer pour bëgg baal la nga leen di jox da ko bëgg jinné ne bokku lay may ci taxura nga bokku kala way aw way nga may ko bokku kala tag nga may ko bokku dama ne fi sabilillah yalla lu leer la wax bo fi do ngeen te may fi fukk julen juroom du tous wa ci may wut mo la gën fa yalla yoonte bi na bu ngeen di xewle te ku ñew di len tag bu ngeen mare na ngeen ci bu suuf xep ko wala ngeen sañ ko ci gimmiñ ko kon boko maye ke maye wutale gën
waye ko wax ba suuf nak mo la gëna ci nak waaw donte yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sali habatin dayman li wenn fep fep wa ambatat sahalna sab'a sanabil jurum ñaari gub fi kulli sunbulatin gub bu nek def mi'atu habatin timir fep kon wenn fep jurum ñaari timir fep Allahu akbar wallahu takad yalla di yam fofu ndax yu da'if moy fulandel limay sawu kuko neex ba fako neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim ko xam jeng de alladhina yinga xamna yunfiquna li joxe amwalahum sayni ala fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una duñu tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lahum amnañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom waaw joxe ba nak fi xass titeru wo ndax dama adam day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba nak nan waji sun ton nak man joxe ba yaqo wala saxni ba nak am yalla jox la lakale ngeen waaw am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaqo te lolu xew la ci jigeen ni waaw ak yi ndeysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alquran fam ñaar dërem ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najaay am yalla jox la yalla ne ah bu mu dërem kay joxumako bu mu dërem kay mom joxum wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la duggo ñew ci biir mu ni bana da gën soxna ci Allah nga xako zero waaw waji da ñew duggo ñew ci ne la kër ga day dépassé am ne la ko waaf de mang fo nak ñenti témer da di koy jox gën soxna ci ne jaay ki limu mo bëdd sax mu ñew fi na ko no xam nga gaay da ngay waru quoi legui nak yaang ci zero te ñak nga ñëndi témer waaw te jigéen ñi loolu lim ñi téle information yooyu moom rek lañ bëgg waaw parce que buñ sañ nag titre ci seen kanam jëkkër yi morom yi ne sama jëkkër yi defal sa jëkkër ma tax bu ci def la tasso rek yaxule lu mu doon wut dama soxla woon waaw yàlla moom ni nga defee xam na ko moom tabaraka wa taala

yalla maliki yawmi din moy borom bes bench amna ñuy jangit maliki yawmi din ñaar yépp jangin la bo ne maliki moy borom bes bench bo ne maliki moy buru bes bench amna ñuy jang maliki yawmi din amna ñuy jang maliki yawmi din amna ñuy jang maliki yawmi din juroomi jangene ngi non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limi tek lepp rek moy yalla moy buru bes bench momom bes bench bu yow wax ya ne mom dañ lay tok ci ses ñepp ci sof lañuy tok serigne tek yonenti yek khutba saman yek wali yu yek ñepp ci sof lañuy tok tok tam do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki witi yawmu din nak moy bisuk fayante ba bis bi nga xamne ku rek lolé le won la yalla fay din moy dayn moy bor kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencer liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bis bo déhé yalla da di lay laaj ko kay nga jox sa kay ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak mo fa nek banque banque chay chay ak banque ñu banku njub gi boko defé ben deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu taf banku chay chay comme fa yalla chay chay neeku fa bo defé sa chay chay mu tegal la fa ndank bo ñewum jox noon la yalla mando moy malik yawmidi aduna yi xamone na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bës sama bës bi fonko leel mako sama bës bi mom rek la am yalla ne baye na leen bës yi comme bës yépp kallu ngeen man may malik yawmidi pourtant moom mooy maliki yawmil usnayni bii de tey maliki yawmi sulasa maliki yawmil arja bis yépp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne ne maa moom bis bi mu bàyyi xam ngeen dafi nekk ni semaine bi yeer bis bu ne am na ko moom ku ne tànn nga benn bés ci bés yi yàlla ne ma maa moom bi ñun ci ne quoi julli ci bi sax daal ne maa moom bis bi sama bés bi waaw boo ci amee ngénte ne sama bés bi boo ci amee ceet ne sama bés bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yalla iyaka yow dong naabudu lañuy jaam fofu tam mooy gest lañu tuddee gestu li ma wax léegi danga wax xibaar léegi nag mel ni dangaa jàkkaroom ne ko iyaka yow dong naabudu lañuy jaam wa iyaka te yow dong nastaiinu lañuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaka naabudu te waxoo iyaka aabudu waxoo ne yàlla yow dong nga laay jaam yëmale wa bir bi sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëgg ñoo nekk benn yàlla ihdina yàlla na ñu teg te safaan ñu assirata yoon wa almustaqimu wujubo yàlla yàlla na ñu teg te si yoon wujubo ihdina sawaab almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex aduna danga dee deegu sedd danga texe dem aljan muy assiratul mustaqim yàlla it yonente bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaka naabudu wa iyaka nastaiin def deux points boo moytuwul danga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk lañ war a ñaan kenn ku ne danga ñaan kon yàlla yàlla mu may jabar ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna al hidaa yi ñu bëggu gën ihdina siraat al mustaqim siraat allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen ghayri al maghdubi alayhim yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dwalliin yàlla yàlla booba teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat allazina an'ama llahu alayhim siraat al maghdubi alayhim ak siraat al dalin yoon ñi yàlla

ki da koy lebal aw gaay am lum ca tek bu ko jilaté jox la ca lola koy haramal mo te lañu tuti islam dagan na ci nga ñew lepp ma xalif ma lebal la sami nga dem jaay lem wala lo xam bo ñewé jox ma sami capital ma denc li nga am ci bénéfice mu sido ñetti ci nga jël ñaar ya ma jël ben dagan na nga ñew man la dañ koy xaj ci digi bi nga jël xaj ma jël xaj lola mom sart mo koy doxal liko wuté ak banque mom dalay lebal lim lay lebal nga tégal ko ci so perte tek to perte tek bu dal l'islam bo démé nga xamné da nga perte 100000 indi woko momit dañuy calculer set na la ci sa wala di génné yow mi nga xamné ya perte mbir mi waye dal wax na perte fay ñak perte fay mo tax l'islam tabarakallah système économique am dox waye nak ñi liggé ci islam ñamit di def da'wa di def ay association islamique war nañu xalaat ci volé bobu lol ndax riba haram na rek dafa doyut bo ne waji li haram na da nga wax jappal ci li ndax li dagan na waaw boko téré banque yele mu denk la nga denjal ko té boko denké bu la denké nga denjal ko mbaña saawu té sakam yoy yu am solo la malheureusement kalaade buñ ci lol toujours ñun ñang rek ci nañ defar pass pass yi ñun fofu lañu nek rek 1954 lañu commencé daaw ba légui ñu ngi ci digënté bobu pass pass yi fiq rek tawarkalla xam na dañ commencé wessu xeyna way dal jamono yi ci lañ nek yalla neena fa in tubtum bu ngeen tuubé bayyi riba falakum yeena mom ru'usu amwalikum sen boppi alal mo lañ wax capital la tazlimuna du ngeen togn su boba wala tuzlamuna te kenn du len togn manam yow mi lebalé won 300000 waron na fay waji te tegon ci riba nga jégg ko légui nga bayyi yalla neena légui sa capital nang ko jël la nga ci tegon nga bayyi ko mune ñooñu moy ñu tuub wa in kana bu fekke dafa nek ki nga lebalon zu usratin di borom ak jafagnal na lebal ko waxtum la wara fay jot fayula mune bul def riba nasiya bul ko wax ni ginaaw fayuloma te 50 nga amelon kon nak bu janvier bi de dag may fay 55 ngeen dem janvier de amul lum la fay nga ko ah bu février de day 60 yalla mune bu len def lol wa in kana su fekke dafa nek ki nga lebal zu usratin di borom ak jafagnal fa naziratun nang ko xaar ila maysara bam am ak jappandal kula lek ku ne na nga tey bam am mu fay la waye ku lek ku ne na nga fay dina ñew legi ci ay ji gëna gudd ci alquran rek le parle mu bor kep ku diale bor da nga parle wa an tasaddiqu bu ngeen xamone nak balé khairun lakum mo gën ci yeen balé bor yalla neena mo gën nak mo gëna jofar wa jamale bor mom yag mu jafé ne ko bal na la yalla neena lolo gëna ci nak motax yore bor taxna l'islam julit aljuma mu la koy bal su fekke na bo demé gis ka nga amel bor dara ben way 300 te su aljuma jotté bo julé mu la an sama 300 te mo 300 l'islam dala togal nopp ma nga dem juma jëlé ndaw la gis fekke jëm na jakk do nga nek ci dekk ba nak sañ nga bañu julit in kuntum ta'lamuna bu ngeen amon xam xam da ngeen xamne saraxe bor bi mo gën mos top waji wattaqullah wala wattaqu yawman wala de wattaqu yawman bala lil bis bo xamne turja'un fihi ci lañ leen di dello ila allah jëm ci yalla wattaqu yawman turja'un fihi ila allah ay ji mo ndek wa mo mu ci wa ci alquran wattaqu yawman turja'un fihi ila allah da ngeen ragal bis bi nga xam ne ci lañ leen di delloo ca yàlla ngeen waajal ko bis bi nga xam ne ci lañ lay tàggee ne diw dee na diw gaañu na bis boobu yàlla mu ne na ngeen ci bàyyi xel fa ma tuwaffaa ginnaaw ga ngeen xam ne diis na fay kullu nafsin bakkan bu nekk maa kasabat lam fàggu woon wahum laa yuzlamuuna te kenn du leen tooñ bu dee

ben la bima dambali tambale and ci borom ba legi gisuguma ku ñu di denc ci bir suuf defal ko tali bu bleu tali bu wex rek lay gis kon bu nit ñi joge tali yu wexe dana bari lol xamna moy gëna raw Arafat mo koy gëna xomb ndax ay tali yu wex tabarakallah ko ci seen muy dem rek ma nga am tali bu wex tal ñu bolel ko ko jox ko ko mu and ak mom ci bir suuf ku ci dekk nak ci jogale septani la wax ndax amna ñu buñ joge duñ jogale tali waaw amna ñu buñ joge duñ jogale tali dañu jog rek ak yaramu neen waye su babaay yaramu neen yépp ben lañu doon surtu zumar ay ñin fukk ak jurom ben yalla neen walaw an woor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn amnañu walaw an woor na ne su fekkon ne lilazina zalamu ñi togn dañu am su alakhirah ma fil ardi li suuf lepp ma fil ardi li ci suuf jami'an lepp wa mithluhu aqlu ni tollu ma'ahu dolita dik alakhira gi sawara war ca dug laftadaw bihi danañ ko nango joto min su'il adab ngir ngit metti ngugal ga yawmal qiyamati bis taqwa'i Allahu akbar yalla neena togn kat yi ñi muy digal ñi bañ ñi sunay digal ñuy lank ñi yoonte bi di digal ñuy lank ñi xam xam ak alquran ak yoy di digal ñuy lank di len téré ñuy lank yalla neena suñu taxaw yawmal qiyam ñu nek ay togn kat nga jox len aduna ak li ci bir lepp doli lata len ca lenen lu tol ni aduna ak li ci bir lepp da nga gis ko nango joxe lohala lepp ngir bañ yenn sawar walau anna lilladhina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adhabi yawm al-qiyam Allahu akbar yimul ci suma man li ci dakar ak li ci biram de te lol ko ko maman fi nek am nga lu bari waxul bo maman li ci afrique bolewul ñaari continent dafne ma fil ardi jami'an ñi joge fi di wuti amerique lañ fay wuti ñi joge fi dem italy lañ fay wuti ñi joge fi di dem espagne ak fenen ñepp lañu fay wuti buñu boole won lepp jox ko nit boole wat lu toll non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat yalla neena bëgg mucc ci mbugulum alakhirah ma jaral nako joxe lepp min su'il adhabi yawm alqiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti ma bu yawm alqiyamati wa badalahum naxte dafa feñ ci ñom min allah joge ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandi ko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegew waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaan togn min allah baye ko len ci yalla ñan jege won baax bu yalla ñan jege won lewetuk yalla nañ djegge won yermande yalla mu joge len ci yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yakaruñu ko won nekkuñu won diko yakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defé ni li dal desu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fil wa'di fala ta'lamu nafsun ma akhfi nena ay ji dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw mune waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun mune ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet temer ak fuku ak ben wa badalahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñoom def nañ def nek yalla mom dafa bër yeul ma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow lool la nit ñakar def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi ne lu nit saggan teewul ngir ñoom ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la ci ñu la ku bax la mo xam nangul nga yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yu ndib bi santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yoonte bi wala nekulo ci ñoom dal ku laaj rek ñu diiw ko baxul motax bañu demé yamal qiyam ba yalla andi mbugal yimati yi ñu gis fa lo xamne lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ne li mom seen borom

yalla ni fakuluhu lekelen ko hani'an mari'a lekelen ko muy lo xamne lu tey la ci yeen muy lo xamne lu dagal la ci yeen halalan tayyiba al mawhubu halalan tayyiba mu dagante tey kon jigen sañna liñ ko may may gu ñeuk mu chompu ca gelo wat ki nga xamne moy jëkëram lolou dagal na dagal na it mu jël lepp tabarakallah jëfëndiko ko daganut nak daganut ci yaayam wala bajjanam wala bayam ñu jël may goge sidil ko ay santam sidil ko ay bajjanam kenn ku nekk bu ci gëjote nga ñëw indi ab jinni wala nga indi ab sir loola riba la te bëpp sey bo xamne dafa lalu ci kaw riba yalla neena déclarer na guerre jabar ja déclarer jëkër ja déclarer goroy te kuy guerre ak yalla no mëna def daga daam loola kon moytu ko moy li nga xamne mo gën diko jëfé té yalla nak dañ koy ragal képp kum né dana guer ak yow bu yow nga défaru té xamné no mëna def lo yor ci nganay bu doy mukk tabarakallah say xalaat du doy du do far nelaw yalla mom ko mëna guer la ndax amna ci soldaram yi kuñ wax ñëreer xëccet bu ko yébalé ci réew képp wa réew mu tambalé son waxuma la bu jëlon nak yenen ak yenen ak yi nga xam duñu ko gis mu jël suwat ci jirmi wala tu'tu shufahaa bu len jox dirim yi nga xamne sen xel matagut bu len jox amwalakum seni alal alati sen alal ji nga xamne ja'alallahu lakum yalla defal na len ko qiyaman muy taxawukay muy ndeugar lay sen alal ji nga xamne yene ko yor yor alal dirim mune bu len ko jox dirim yi te fek ñam sufaha lay la tu'ti safihan ma lahu wa huwa alladhi yufsiduhu bi su'i tadbirihi sabiyan kana aw rajulan zakaran kana aw unsa lolu tabari wax safi moy ko xamne boko joxonu jinni ne ko demal marché jinni ca nangam du xam luñ koy dello man na nek safi wadi yayam da ko jox yari fuk ne ko demal marché nga jinn soow bi nga jinn soow bi nga jinn ciere mu dem ba marché la marsé bay sori sori mu wagné ko fa di joy ñew ba ci kër gi yaam nako loy joy mu ne dama xamul ñaari fukk yi ban la ci jëndé soow koku moy safi koku bu kenn jox alal koku la yalla lay wax ni bo len jox seen alal ji nga xamné yalla defal len ko xiyaman muy ndëgeer lay mu ñu def nak mu ne warsuquhum fiha na ngeen len ci wërsegal na ngeen len ci wutal lu ñuy lek ak lu ñuy naan añ rer nekk waksuhum nagel len ci waddu dale len ci xottil ci xalis bobé wa qulu lahum tangen wax len khawlan ma'rufa wa khinjek ku yor alu jirim bayam neeku fi sokay defal de ko wax wax njek de ko wax ni sa pap baye won na fi 3 million dëndal na la ci yéré nangam ñaari jooni wala ñett jooni ah bu sangam amuñu won añ ci lañ añon fas wi yow la ko ci jëndal nang koy wax khawlan ma'rufa wa khinjek tayna ya misede wabtalu bu ngeen len beug jox alal ji nak na ngeen natou al yakama jirmi hatta iza balagha an nikah bañu mata denc buñu dey jigen wala bañu mata tak buñu dew gor na ngeen len yore di len testi gudi ak beccet sa su nek di set ba xam xam nañ xaliss ba xam seen xel matna wala matul sa su nek ngeen koy set hatta iza balagha an nikah bañu mata tank fain anastum minhum rusda bu ngeen genné ko ci ñoom ak njub xamné xel mi matna mën na ñak yaq al arl warsuquhum wala fadfa'u ilayhim jox leen leen amwalahum seeni alal fadfa'u jox leen ilayhim ci ñoom amwalahum seeni alal jirim bi nga yor alalam mu dem ba man ko samal bopam yalla neena nak bu ko denc alalam alal ca posu borom mën na fa yendu mën na fa faran ginaaw legi xamna khalis legi yekeutil khalis ba jox ko wala taakuluha way way bu len ko lek israfan ci yak way way bu len ko lek wabidaran ak ci ñeukelante ay yak buru bal ñoo mag yor ab dirim ñu la sa amé 18 ans wala 15 mas masore dang ko wara jox alalam nga ne xaarama parafito ci tambuli legi soppi na nga dan lekke di defar lu ay ganar di jënd ay yenen lan lu lek nga lek ko nek legi tay mu mag
alal ji jug sama loxo kon bala jug sama loxo na ci lek gaaw yalla ne bu len ko def wala taakuluha bu len ko lek israfan ci yak wabidaran ak ñeekelante ay yak buru ci bañuy mag bu len ko def mukk alal ji nga yor dal jirim yor ko na nga ci mandu waman kana ghaniyan mu ne ko xamne da nga nek ku am ci yeen am nga alal ju bari ñu dënkël ab jirim jël alalam jox la kepp ku mel nonu ci yeen fal yastafif nafihu nayam ci alali bopam kep fal ya'fu an mal al yatim wala ya'qus ajran ala wisayatihi nayam ci alalam joju bum ci lek dara bum ci jëmuut ak pay ci yar gim ko yor nayam ci li nga xamne mom moy alalam waye bumu dugg ci alali jirimba lutax parce que mom dafa nek ghani waman kana faqiran ko xamne nak da nga yor ab jirim ni jox la alalam waye yow faqir nga amo dara ku mel nonu fal ya'kul nan lek ka alal ja waye bil ma'ruf ci njek na ca lek lekin wu jaadu na ca lek lekin wu rafet bul jël alal ja di ca takku seen bul jël alal ja di ca jënd ay ganar bul jël alal ja di ca tukki bul jël alal ja diko sax saxé mu ne bu len ko def ko ko def ci yeen dug nga ci lo xamne xamuloko fa isa dafa'tum su ngeen demé bay jox ilayhim ti ñoom amwalahum sen alal ya su jirim ba demé ba mag matna legi ngeen nar la jox sen alal fa ashhadu alayhim ni ngeen ko wutal ay sédé ndax ëlëk sene joxuma sédé ya na joxon na la ëlëk su bëgge na joxon na ko te fekk joxoko sédé na joxoko won ni ngeen wut ay sédé wa kafa billahi hasiba yalla nak mom doyna régler yalla doyna régler ci sédé sus modi bu yowmal khiyamé lolu fu mu jaar yalla mom tabaaraku ta'ala dina ko mëna régler li mo xamné wi wowo moy wi jaar ci yoon tabaarakallah yalla néna lirrijali naqibum mimma taraka alwalidani walaqrabun lirrijali goor ñi am nañu naqibun wal mimma taraka ci li nga xamne bayinako al walidani ñaari wajur goor gu nek bu sa ñaari wajur faato sa papa wala sa yaay wala sa mam wal aqrabun ak say mbokk sa frère bo bokal nday ak bay wala bo bokal bay kep nday kep ha walil nisaa'i jigen nit am nañ nasibun ab cir nonu mimma taraka al walidani wal aqrabun li nga xamne ñaari wajur bay nañ ko ak ci degañale lolu ci walu mirage modi day wone ni goor amna aq jigen amna aq waye la koy waral nak moy nasab modi aw askan muy ki mo la jur wala yow ya ko jur ki yena bok mudi nit mom ben muy usul wala muy furu' wala hawashi dinen ci ñew inshallah ci irsal saqalaini ci terelin bu gëna yaatu ndax mirage mi dina xat ci tafsir bi mune alal joju nak mimma qalla moy la tuti minhu ta mom aw kasra mbalu bari alal ji nga xamne dañ ko wara sidele ci ginaaw bi nit ki faato budé lu bare budé lu tuté yeb da fay nek lo xamne goor dina ci am nasibun jigen dina ci am nasibun mune lol nak nek nasiban mafruda cir bo xamne ciri farata la ciru farata nasiban maqtu'an faradahu Allah bi shar'ihi al-'adil wa kitabihi al-mubin cir la bo xamne farata la tabaaraku ta'ala moko rëdd ci terem bi di al-qur'anul karim wonene ku goor li la wara am ku jigen li la wara am wa isahaba rasu fekke ulul qurba mbokki ni jege wal yatama ak yatim yi mu jirimi wal masakin ak miskin ya manam nit ki da fatu ñi bëgg sédélé alalam fi ñu togé di def al qisma te moy sédélé gi mbokk yi am ñu ñew te amuñu cër mbokk yi am ñu ñew te ñoom amuñu cër ci nonali ay yetim nek fa moy ño xamne seen wajur yu goor dafa faatu te amuñu ay cër
naka nonu al masakin miskin ya jage fa yalla ne su ñi fekke ngeen di mirage farsuquhum minhu wursagal len len ca alali waja wa qulu lahum te ngeen wax len qawlan ma'rufa waxi ñek manam nga yëkëti ja ay 100 francs ki 200 jox len neleen li kat du suñu alali bay ñun du seen alali bay yeen ñi la seen bay faatu ñu bëgg len seddelé seen alali bay kon nak comme ñun ñok yeen ño ci bokk yam ñun dañ lay mirage lo rek kon nak jël len li wax len wax ñek fessna kolup gor wax ñek fessna biirup gor yalla nak bala muy dugg ci mirage mi daf koy ñagal ñat bu graw su paré it ca gennal wala ga mu ñagal ko fa ñat bu doy war mom suñu borom tabaraku taala ndax do mo adamay ragal yalla ci walu mirage bakki yalla neena wal yakhshana ragal wal yakhshana tit allazeena ñi nga xamne law taraku buñu bayyi won min qalfihim seen ginaaw biñu dexe buñu bayyi won zurriyatan ay njabot yu sew di'afan yu neew doole qafu alayhim dañu ragal ku yaq seen alal ñom tañ nañu ragal ci alali jambur yi deggal rek joji wax modi alal ji nga yor nar ko sedele ay jirim wala ño xamne seen bay mo genn aduna nga war leena sedele seen alal yalla neena nang ko def ni sa alal ndax li ngay sedele mirage da rañ sedele seen mirage yow yaangi ni tok di sedele mirage um bay jambur da rañ sedele say dom seen mirage yow ginaaw na xam nga ne so bayyi won ay njabot yu sew da nga ragal ñu sank seen alal bul sank alali bay jambur so fi sanke alali domi jambur dinañu sank sa alali dom lepp lo leble dañu lako fay wal yakhsha alladhina law taraku min qalbihim zurriyatan bi'afan khafu alayhim ko xamne so baye dom di nga am am tit suñ koy mirage mu ne nga ragal yalla ci soy mirage jambur ndax kep ku tok ci mirage na la woor ne dañ le mirage so and ci rob na la woor ne dañ ma sa and ci sa borom bo demé ci dëkk lek ci ciép na la woor ne gaay da nga am bës bo xamne bi ci ciép lañuy lek ko xamne nak da ngay lek da nañ lek say ciép boy lek ciép bi jambour bu yonga téwlu ko xamni dañ mirage sa alal soy mirage alal jambour bu yonga jaar la ko ci yoon ndax lolé lañuy fay lako fal yattaqullah ñi mirage nañ ragal yalla fal yattaqullah mbokk ya koy xéer nañ ragal yalla wal yaqulu kuy mirage ñi mirage nañ wax qawlan sadida wax ju jup kep kuy mirage na nga waxta wax wax ju jup so ñewé lajal ci faatu ñaata la bay ñaata dom la bay ñan ñoo ci goor ñan ñoo ci jigen ndax bayina ay bor ndax bayina keur ku mom keur gi ku ci juroom nek yoyé na leer bam leer nañ nga sét ñi am ay ciir ak ñi ñi xañ ci mirage nga jox ñi am ay ciir seeni ciir ñan xañ nga xañ leen té wax leen wax ñek yalla nañ innal lazina ñi nga xamne ya'kulun dañuy lek fuñu tollu mom lañuy dundé innal lazina ya'kuluna wa qul innal lazina akalu moy kon dañu lek alaji ben yon way ya'kuluna dañuy dundé am walal yatama alal jirimi sen bay fatuna nga ñew ne len may sen fayru bay sen bay fatuna

tek ko ci kaw togn ndax alal jo xamne liggeeyoko mayu ñu lako donno ko soko lekke yaang ko tek zulman ci kaw togn yalla leen ñuko def inna ma yaakuluna li ñi lek du dara fi butunim ci seen biir ya ludut naaran sawara sawar lañuy lek ndax suuxu wu ci juddu sawar lay jëm inna ma yaakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna dañu dugg sa'ira sawara sa'ir yalla ñu jël musal dañu dugg sawara sa'ir sayadkhuluna naran ha'ila musta'irra wa hiya naru sa'ir fofu lañuy dugg ñi nga xamne dañuy lek al jirimi rawati na ci alalu ndon su ko defé kon sama borom tabaaraku ta'ala dadi ubbi na aya bi fasiyene dugg ci walu mirage mirage lu jafé la yalla wolu wu ci kenn lepp lu jëm ci alal yalla daf koy atté won wo xamné wu metti lay doon ku fajj mu ne daggalen loxo ba lolu alal la ndax da fajj so jëlé al jambru fukk ko xup ko yalla ne da ngeen ko ray te daj ko ci garab al jambru mom fo laale alal rek yalla ne na dé ginnaw alal nak da ngay fajj ñu ne rayen ko yalla ñew fi fas ko yene teural ci walu mirage goor gu de nuñ koy miracer jigen ju de nuñ koy miracer mu teural ko ci teural mu leer nañ wacc ko ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu jël ko momit di miracer nona waye niwu ko rek nim ko waxe ci walu julli len yalla neena yusikumullahu yalla ngi len di denk fi awladikum ci seeni dom yalla ngi denkané moy yalla mi ngi len digal ya'murukumullahu yalla mi ngi len di digal fi awladikum ci seeni dom modi fi tam yalla joxna fi ak xalé war nañu jox yalla ak daldi baye ak jubati ndax ni muy mirage ci ñom la tambalé yalla denk na len fi awladikum ci seeni dom dom bu goor ak dom bu jigen mo ci bokk yam baatu walat ci mirage day duggal goor di duggal jigen lum len denk li zakari ku goor amna mislu lu melni hazil unfayin tirum ñaari jigen lolu yalla teural yalla neena goor ak jigen suñu bokke nday ak bay nek ci mirage fu goor amé 5000 jigen 2500 la fay amé li yalla teural nak ku mu nakari ku nek ba tax li nga xamne mom lañ la sedd sen papa bayyi 15000 ñu jox sa frère 10000 jox la 5000 nga ne pour lan ñu fa ba 2500 fulé yokal la nga am 7500 mu am 7500 yalla ne doxal ñu dem ba yow mi teural ma teural nga firi ko yow mi ko firi ak ki la ko firi dox leen ñu dem benn bis ñepp daal lay jamm fekk la hôpital tek say tank tek say loxo sañ say bën bën la xaf la sagar wu wex dem ba ci armée leena yalla sa jamm bala doon togn nga teural lu mu tiri ko mi ngi ni andil nañ la ko tay daal lay sool ni wuñ dem ñi bi togg ay ceb lek nga dess tax sa borom ne la waaw yow kera ba nga xamé ne dama teural jox sa frère bi 10000 jox la 5000 lutax nga ciowon ba am ñu dégalat la ca 2500 mané mbokk yi té yow ma xiyam am fa français fa aka jafé waxuma la nga fi am 2500 kon ni yalla teurele nuno yoon té jigen ak goor ko xamné suñ jëlé alalam jox la ya koy momat su ngeen bokké ndé ak bay ñu jël 10000 jox ko jox la 5000 yow sa 5000 diw bop nga ci jënd ak koom ak peñé ak fiat mom 10000 am ceeb la cey jema jënd diwlin andi wat ci sa kër nga lek so jaxle sa kër cham sa kër jëkër ñew ci mom mom mi chamilli waaw kon kay xaas biñ ko jox mom yow ya koy mamad yow jigen te ils maye joté mom moy yëkëti xaas mayat la kon tabaraku taala mi xam ni mi teurele xam na ni jigen alalam lum bari bari lu jigen bari bari ab soldu boko sété la cey dem ci yaram wa mo ëpp la cey dem ci biir ba koku mom ñepp ci bokku marché tabarakallah motax jigen de dafa ñew ci atéw kay bi al hasan al basri di até wala bok ben até ka mu dal né waji di kiko ray jigen la xamuñu ko nak ñu wa dëkk bi yépp mu dal né kiko ray day niro nak ki dal di wo ben jigen nak kay yow mi ya ko ray mu ne nak rayugo mu ne ko

Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yalla neena wa yasamassakum bulan lale adurrur lor fil bahri ci gej balla dal len di reer man tad'uuni kep ku ngeen don jam illa iyyahu kudud yalla buñu xasse ne ci gej ji bamu jaxaso ñu yor ni ndom ndom yi reer len ñu yor ni bejjen bejjen yi reer len ñu yor ni xaw xaw yi reer len ñu yor ay jet jet yi reer len illa iyyahu kudud yalla kep ni yalla rek ci def ñi di wax la ilaha illallah ñi di wax astaghfirullah ñi genn seen kurush tabarakallah falamma najjahum mum lam sawi ila al barr ba ca tefes ga ñu daldi wacc dox nank yor seen bagage a'raftum ñu daldi du moyu wat na mu ne ngeen du moyu daldi fay bayyi wat suñu borom tabaraku taala kenn ku nek naan man kay bima yeet sama ñaari gaw yi bima ko takke xamona na dana wacc ñu ne man de ba mu ande sama nangam ñu ne man de bat sangam la wax yalla mu ne wa kana al insanu nit yag na nek kafura bi sul ko tu jef wa kana al insanu nit yag na nek kafura sul ko tu jef yalla neena def joju du kenn man mi len waron nañ biñu wacce ñepp tok daal ni ma alhamdullilah rabbil alamin sant ma delo ma ñukkal nax fofu ma doon sooy ñooñu suñu borom tabaaraku ta'ala neena kenn mënu fa sooy kenn ko dul man motax suñu melna ma mu baax bu muy julli ci geejga baal yam doon wax da fay tektale ay ji wasiqt bi rabbil arshi shil jodi wal afi wal wasiqt bi rabbil arshi shil jodi wal afi ma al mustafa wallahu lim mukhlidun safi modi nit ki su nekki ci ak jaxle su nekki ci ak jaq ñu ko ci ak ki bay dekk ay loxom nako dekk tabaraku taala waye bu weso ibn ak bu fatte wat di delu wat ci keneen tabaraku taala ku sawé mala sawé tabarakallah yalla neen surat israai ay juroom ben fuk juroom ñatt asa antum mu nak yeen ñu jenn ci geej mucc ba ñoo ci tabis bi wacc fi yalla la ko feneen ndax da ngeen wuul an yakhsifa bikum wan lo len janibal barri gen yettu tabis bi manam bi ngeen genné bay dox xana yalla mënuta ne suuf jappal magay akay yalla mënuta ne suuf jappal magay ndax kharuna suuf ko japp surah at ibn malik bamuy dabi ali sallatu wasalam suuf ko japp yalla mënen da ngeen def ñu mënu ma lol wallahi tabaraka taala mënon nako mënon na tay ku ko moy tay ji da ngay dox suuf ne la ni teele ba su ndigli tabarakallah bayila fofé ngay yandu ci naaju tangul yalla mënon na lol waye su ko don def kon da yaq programme awwal bob yursila alaykum muyabal tiyen hasiban tawdaj ndax yalla munta yabalat tiyen tawdaj akay yalla munna kuko togn rek ben kilo doj nek sa bobu tel wala doj ma juromi kilo nek sa bobu tel te kon su boba limi tere lepp ñep koy bayyi su boba limi tere lepp ñep koy bayyi te suñu borom woor na ne man nako jall jalal wal kamal ndax asaman ci li ci nek ci ay doj bu ngeen ko xamone bu suñu borom ñoran dara ci indi bare summa mune te kat su doon wacc doj yoyu wala mu wonu len soufsi la tajidu du ngeen am wakilan lakum kuma no weru wo seen mbir ne laqu len sama ginaama dox seen digeenté seen borom yalla neena su moko don def amul kenn ci yeen kuma dox sama digeenté yeen am wala bok amintum da ngeen wolu an yu'idakum mu delo wat len fi bi te geejja taratun ukhra benen yeb da ngeen def ni du ngeen soxla wat ci geejju yalla neena bi ngeen nek ci geejju woma ma genn len genn ci tefes gi wa da ngeen def du ngeen amat soxla ci geejju ah kay ndax munuñ ca ñaka dugg mi ngi melni auto rek bo ci door accident fi nek ni do ci mëngo dugg waye do ci mëna mucc fokk nga duggal ci bo rombon accident bo xamni bi juroom ni defa fi auto bi nga dugg du te ci na dugg wuti fa nga wuti mënu len ci mucc ginaa mënu ci mucc rek laqul sa borom rek ben waye nenañu dañu nako dafa doon setlu waji nako yow di auto lay ray mune kon di fas yalla ginaa wax nañ ko di ci mucc ci ngay gissene gissane kat xéti ko sonon su bop la ndax bu la waxon ba lol nek deug dula ci mëna muccal waji bayyi dootul dugg auto bi jël taxi du super du len dox rek neysan ba ben bis mu dégg auto bu ñëw ginaaw sori won na mu daw nak di laqku neysan auto bob moy berle yu remeur ko yu guddi ñaari ruuy ñi bol ci ginaaw ñaari ruuy ñoo faq fekk ko fa mu nekk tabarakallah niti ko mutel mu farti dari fatu gisana kat bo xna deug waye mom sonal nako yakna dundam bi ci dir bu yag tabarakallah kon yalla suñu borom neena su ngeen recce ci geej genn ci biti gamat lenen na len woor ne man na len delo wat ci bir labal len fofé lu ngeen ci man dal fayursalam yabala alaykum tiyan qasifan aw san min ar-rih ci ngalaw ni len def mune fayukhriqakum mu labal len bima kafartum ci li ngeen sulon jif fayukhriqakum bima kafartum ci li ngeen sulon jif ca wa kal insanu kafura
suma ginaaw ga nak bu len ko defee la tajidu.

سفور يك كليان يك منور يك تبارك الله مشون يك تكنيشان يك استاذ يك إليمان يك كل إنسان نبكو سير ميدان يعني أنا ألزمناه تكلنا نكو في عنقه تكدو قم طائره تيرم كوسين nit ko seen rek amna ben téré bu nek ci doxam bo xane gi lepp lu mu def ci lu bax ñu duggal ko ci biir téré bobé lepp lu mu def ci safan ñu duggal ko ci biir téré bobé Allahu akbar motax suñu mam mam borom tuba radhiyallahu anhu fay jangal di waxtaan ak mam cerno ibrahim ba ak seen mom ci aya ji ne ko wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi té mom mam borom tuba lu mass di wax da koy bamtu ñet yoon da di koy waxat mam cerno ne tek mu ne ko cerno mu ne mbacke mu ne ko nak xam nga ay ji mu ne ko dedet allah wa rasuluhu a'lam mbacke mu ne ko ay ji limi tek moy ko seen muy dox mag la ndaw la gor la jigen la ñang ko takal ab téré ca baat ba téré ba lamuy tek moy bu al-akhirah ñu genné la ne ci biir seet yu bax ya fay ko ko seet safan ya fay ko ko ñeñu kérola mam cernu juk mom daadi wutu téré def ca baat ba ndax sa bu xolaté téré bi rek xelam dem ci téré bi la tabarkal muy lu am solo ci ngir mom amna ñi wax ne sax mo juru maxtumu yoy nga xamné leg leg nga gis ko ci dënnu aw goor ñi diko tak di dox ndax mu fatali len li nga xamné su yomul qiyamati ñun ñep kenn ku ci nek da nga tekki sa téré baat bobé wa nukhruju lahu ñu genn ci biir téré ba yomul qiyamati bu al-akhirah kitaban ab téré lolou ñu tak sa baddi dañ ci genn kitaban ben téré mu melni ab note wala bok ay note wala fiche yi nga xamne mom la xalé def ci examen yi yalqahu neena mu tafé téré ba mansura mu nek luñu wasar tefaré ko mu leer nañ yow diw yaangi ñewon aduna dekk sang waxtu sangam dekk sangam mu ñewon aduna diw da non sa wajuru goor diw sa wajuru jigen ba nga ñewé aduna sa fukki atak juroom ñeek yi nga def fukki atak juroom ci tege yi nga def fukkata juroom ci tege li nga def fukkata juroom ci tege li nga def ba ngay genn aduna fi nga genn aduna mi nga genn aduna li nga wax ba ngay genn aduna téré bobé du bayyi dara motax yalla ni dañ lay wax ni iqra kitabaka jangal sa téré iqra kitabaka liral sa téré da gis kenn ku nek ni fan tambulé lire téré ñu ne ko kafa bi nafsika bayna la tay kafa bi nafsika bayna la al yawma tay alayka yaw hisaba regle sa téré bi doyna la regle manam yow man nga régler sa bop mbok yi élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mok ci tijabi kuñ ci jox say note rek boko lemmar ci xol da nga xam li la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapalé won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba kulli rek xam yow fo jëm ndaysan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak nit yam la xiyam ko seen mu fay ab tirem nga seen mu lemat ko xex ko na la wourni ak miwut naka mom ci classe bi bo laje professeur yi ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek xex ko ma mu lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxle bu yere ba nopi dañ koy tek ci seen table ni pousse ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba yamul khiyam kenn du jangal sa morom téré amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci téré yow yaay jangal sa bop deugal iqra kitabaka batuka damir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa téré gor gu ne jang sa téré bop jigen gu ne jang tabarkalla kenn ku nek jeuker jang téréem jabar jang téréem kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba tabarkal nan suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama li fi nek yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani wa man dalla ku sanku manam ni ci ko

na ngeen leen door ay dal bañu song lol fa intaba buñu tuubé nak bay jëf jëf wa aslaha ñuy def lu bax fa a'ridu anhuma na ngeen leen dumo yu te bayileen inna allaha yalla kana tawaban yalla kuy nangu tuub la rahima ku bari yermand la yoñu tam moy ni tuddi alliwatu liwat moy ma yakunu bayna ar-rajuli wa rajul moy goor go xamne da fe bay jigen ni mom dem ci goor ni mom di am ak mom ak joté ci blal ni goor ak jigen don joté mune su boba legi lolu moy liwat salawatu llahi wasalamu alayhi min waqti hadith baqani rawahu al-qamsa mune man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtul al-fa'il wal maf'ul bihi neena kep ku ngeen fek muy goor muy jef na jefi lut niti lut ñe don jef na ngeen ray sujet ba ak complément ba manam ki def jef ji na ngeen ko ray ki nangu ñuy def ci mom lolu na ngeen ko ray ñaar yoy kon muy bima doon wax legi digeunte jigen ak jigen digeunte goor ak goor yoyu amu ci kenn ko wara am ak sa morom lonkolo bané xalante ndax dafa nek luñu téré bo démé ci ñi mako waxon légui bitim réew ca ñoñé goor go gis mu tag ci loxom benn plaque bu ñuul dañ ko tudd ay black power lim lay won mom moy ki nga xamné mo tag li ci loxom néna bané xootul ci jigéen ñi ci goor ñi la bëgg di ci bané xo ñam ñi bané xo ci mom may ñaan kon sama mbokk yu goor yi nga xamné ay waxambaan lañu ñëm seen yoyu li ñuy tag ci seen loxoy ñu ci bayyi xel di xam ñom li ñuy tag lan la ndax nit du def kuñu gis topando dama dama wërt mel ni golo ba ko gis num def nga def ko dedet dama dama day dal ne deg roy ñi jar roy yi ngay wax ci fatiha sa bu julli nga jëm ko roy muy sirat alladhina an'amta alayhim ñu jar andal su kay fe nak benen atté ba muy digënté goor ak jigen go xamné sayyidul sen digënté lool nak liñ tudé mo azina muy yakunu bayna ar-rajul wal mar'a wa fihi al-hadd ka surat an-nur tabaraka wa ta'ala atté ko fa atté bu am solo mu ne kon bu ngeen fekke ñaari goor ñuy def yi ca akay ñuk yoyé ca islam ba muy dambali mu ne na ngeen len mbugal fayn taaba bu ñu tuubé nak wa aslaha te def lu bax fa arju anhuma na ngeen len du moy inna allaha kana tawaban rahima inma at-tawbatu tub nak ala allah ci yalla lillatina ya'malu su'a mi ngi ñeel kep kep ñi nga xamne dañuy def lu bon bi jahalatin tekko nak ci ñak xam yalla neena ñu may bal tub ñi dong la moy ñan ñi nga xamne ya'maluna su'a bi jahala ba ñi def bakkar ba ñak xama tax ñu def ko thumma ñaaral ba ci sart yoy moy yatubuna min qaribin ñu tub ko ci bu jage fa ulaika yatubu llahu alayhim ñi la yalla bal seeni bakkar ñi la yalla bal seeni bakkar dañuy buñu bakkaré dañ koy tub ci tel ga gis na ci benn téré bu suñu ben mat mu baxon ci rew mi te genn aduna rabbil anhu ñukay wax sey shuaibu mu ne tuub dafa wara melni nit ku joggi aw xal ku ko joggi ni ngay def moy bi nga yegene aw xal rek da ngay tegg sa tank muy ben ñaaral ma boko gisom do ci tek sa tank muy ñaar ñettal ma bi nga tegge sa tank ba ñuur na la aw xal la do ko ci tegal ni na tuub gu melni mo dajal sart tuub tuub gu melni lañu nan yalla tabaaraku ta'ala dina ko nangu ndax tuub gu rafet la wa qana allahu yalla nek na ci lañ di nek ba mukk sa su nek mi ngi nek aliman diko xam hakima diko xamni ki ko xereel la te meuna atte mom tabaaraku ta'ala wa laysat at-tawbatu tuub nak nekut lil ladhina ci ñi nga xamne ya'maluna as-sayyi'ati dañuy def bakkar ya'maluna di def as-sayyi'ati ay bakkar nit ki ko rek hatta iza hadara badikal nak ahaduhum kenn ci ahaduhum kenn ci ñom al mawtu de manam mom dal bam nekki xale ba legi ñu continue bakkar rek di bakkar rek di bakkar rek ba nga xamne nak legi de ci def xale mu ni inni man nak tubutul ana tubna legi yalla ne ko ku tub tax ko ñu wax kenn du ko bal tej nañ buntu tubam kan ne doom adam dafa am ñu yalla tej seen buntu tub yalla ñu ci la musal hadis ba ngay wax ni inna allaha yaqbalu tawbata al-'abd ma lam yughir waye dem ba nga xamne ak singa fofu nak nga na nak legi tubtu al-ana legi tubna yalla ne nak bobu du mom motax tafsir kat ba kazil al-sayyid qutb radiyallahu anhu munan fa hadhihi tawbatul mutarr lajjat bihi

ku tak ñaari soxna da nga len di yemalé kep yemalé ga nak moy yemalé li nga xamné moy soy joxé ñu yemlé ku soxla dal nga jëndal ko liko jot ku soxla yéré nga jëndal ko liko jot waye yemalé gi du caagi ne ki ku guddul ki ko gatt nga jëndal ki 15 mètres ki ne momi fop nga jëndal ko 15 mètres dédé su baba dal yé mo len di atté yalla kon néna su ngeen ragalé mandu na ngeen yëm ci ben dina ko wax ci ca kanam inshallah modi mandu xol nak mom mënu len ko mandu xol mënu len ko ama mandu kër koku mom man ngeen ko té moy li ngay ni ngay jëfé fa wahida su ko defé bo len také ragala mandu it modi ak ay da ngay am ñaari soxna di dem ci ki ak ay dem ci ki ak ay so len yëmele wut bu yamal xiyamé du baax kon nonu ngay jema yemale ñom ñep su fekke nak mënu am ci jigen ñi ah awwala bab ma malakat aymanukum li nga xamne mom la seen loxo nday jor mom te moy ñi nga xamne moy jam yi zalika lulu adna alla ta'ulu lulu mo gëna jégué ci ngeen baña jeng bu ngeen munta manu takaleen ben soxna bu ngeen amul lu ngeen takke soxna te am ay jam yem leen ci seen jam lolam mo gëna jégué Allah ta'ala ci ngeen baña jeng ndax jeng baaxul ci goor gu yor ay soxna su ko defé kon tak soxna ngir la mo xamné Islam daf ko teural ci digënté goor ak jigen sunna teural ko ndax ñu mën ci amé ñent mbir benn bi moy ci takanté ci la fi doom adama di mëna défé jiwum di fi nek ba faaw ñaaral bi moy doom adam bu goor day soxla doom adam bu jigen ñu bëgg teural lo xamne da koy dagan ñettel bi moy dañu mëna jappalante ci walu yar bi ku jigen ki fété fi ku goor ki fété fi ñentel bi dinañ ci mëna noté wo digënté yi nga xamne mo am ci digënté ñaar yi nga xamne ñoy way dëncënte walu jam nak dafa don lo xamne li suñu borom tabaaraku ta'ala bi muy andi l'islam dafa fekkon mu amon fi modi yagna lol mbirum jam ca misra ca sin ca end ca al yunan fofu man di dem da ngay fekk ba ca rom ar roman da ngay fekk ak njam amon nafa xam nga ne hajara ak jankalawon bo xamne buru misra moko mayon sarata sarata may ko ibrahim mu am tay dom wala mu am tay dom lol lepp tabarakallah ca jamono yagla won kon ak njam yagona liko dang sos nak moy walu xare wala ak ñak wala fukk xare am ñu rayante jël jigen ñoo wala goor ñoo jappale ñu ay jam wala nit ñak jaay dom wala bok nit ñew jaay aw nit doole fukk seeni mbokk yobul len def len ay jam islam nak bimu ñewé fekk fi yépp nangu ci ben luddul bi nga xamné moy walu bi am ci xex motax bimu ñewé mom islam daal dina nañu daal di jog teureul yo xamné moy gorel li nga xamné modi jam yi bañ jog ci ñun motax ba ku ray nit mu ne gorelal jam ko xamné ki def nga ziar ne sa soxna yaak sama yaay la yamale mu ne gorelal jam ku giñ mu ne gorelal jam ku dok ci wéru koor té tay ko mu ne gorlal jam ku jotté ak soxnam mu ne gorlal jam jam bi itam nak su bëggé bindu pour jottu mu ne na ngeen ko bindu pour mu jottu inshallah dinañ ci andi yeneen waxtaan yu gëna yaatu ci walu gogu mu ne kon bu ngeen munta tak ñent ndax mu leena mandu na ngeen yem ci ben wala li nga xamni mo la seen nday jor mom té modik jam lolu moy li gëna jëgé ci mandu yalla neena waatu nisaa jox len jigen ni saduqatihinna seni may seni tian nihlatan mudi maygu tay mudi maygu dagan ci ñom moy li ngeen jëk may jigen lol nak amul fuko islam wax ne li kenn ku nek bala nga dem nako mat way ulama yi andi won nañ ne na mat rubu'u dinar nga xamne soko seton tay dina mat 4500 wala lu ko jege tuti waye lol tam jigen ju nek ya ko mom goor war la ko jox pour daganal sa digeunte ak mom